0: ntho tseo di etsang ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete.
1: We are your station. Radio.